0: Wait.
1: Abaana newe batula babiri babiri tewali tabu wabo butebe newe babugatta. Bwana Elia, leta kusowani ezo nawe tutambuze wano ku keki zino. Abaana baweddeyo? Bawe soda w'ecupa, abasigadde bawe soda w'ecupa. Ako tebaagala? Bawe w'ecupa, bawe

0: genda mbutelevu muyokane ekisoka. First John chapter 1. Verses 8. Wotu seyo msomi wange bakumpeda akazindalo. Tusome.
1: Yokana ekisoka munana.
0: Agambye ati.
1: Gambye bwati. Bwe twogera nga tetulina kibi, twekyamya ffekka so n'amazima tegali mu ffe.
0: Twekyamya ki?
1: Bwe twogera nga tetulina kibi, twekyamya ffekka so nga n'amazima tegali mu ffe.
0: Ye.
1: Bwe twatula ebibi byaffe, ye wa mazima.
0: Bwe tukola ki?
1: Bwe twatula ebibi byaffe, ye wa mazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Bwe twogera nga tetwonoonanga, tumufuula mulimba so nga n'ekigambo kye tekiri mu ffe.
0: Amiina. Kubira ekigambo kya Katonda mu ngalo. So mu sizoni eno ey'okusaba n'okusiiba gye tulimu, njagala owulirize kubanga leero lwenaku lwaffe olukola ki? Olusooka. Nkusabidde Katonda akuwa ekisa saawa 12 zikusange wano. Waguza fubanga bw'okola ki? Ebya bulijjo obadde obeera awo n'ogira awo n'odaalimbamu awo nga nja genda nga buzibye. Naye mu sizoni eno nkusabidde ekisa kya Katonda kikugweko saawa 12 zikusange wano. Mulinnya lya Mukama Afaani. Kale osobola okukikola.

0: Nebobo li musomesa. Sawa kumi, somero libali. Banyusa, kumi, kumi neemu. So, kumi nabili. Katimwe ba mama. Amina. Nebobo li student, kumi nabili ochisobola. Kuwanga, sawa kumi neemu muba munyuse. Siwe guli. Mkama yeba ziwe. Uliriza, season yeno, mu phase one, eyo kusaba. Egena kubeda nkulu nyo, okusobolo kingida mu phase two. Kwegeno kubeda musingi. Hallelujah. Tujise power of confession. Amanya gokolachi, okwatula. Agambi bwe twogera nga tetulina kibi twekyamya feka. Eyoluzungu egamba twerimba feka. Songa n'amazima tegali mu ki mufe. Kambuza ekibuuzo. Bameka abagamba nti foundation tuli bulungi. Buli kimu kiri holy of holies. Amina. Bemanga sifunyeyo mukono. Kitegeza fena twetaaga okusaasirwa. Hallelujah. Kati agambye olw'omwenda bwe twatula ebibi byaffe. Ye waki? Kwa mazima. Era mutuukirivu okusonyiwa ebibi byaffe. N'okutunaazaako byonna ebyobutali butuukirivu. Praise the Lord. So tugenda kuba twatula. Esala gye tugenda okusaba phase one egenda kuba sala ya kwenenya. Tugenda kuba tukola ki? Twenenya. Oboolyawo ebibadde bitusibye genda kuleve dako. Ebibadde bitulemesezza okuleva ekitiibwa kya Mukama bibi. Mukama yebazibwe. Bayibuli egamba n'okumanya ekyokkola n'otakikola ekyo kiki? Kibi. Jukira omwoyo omutukuvu wa bujja. Omwoyo omutukuvu alinganga muko weewumbeko ekibi kimwesitaza mangu n'abikolaki? N'abivaamu nadde ebbali. Mwe ne musigaza kalizima, ne musigaza sitayiro, ne musigaza ennyimba. Naye nga ye ali waki? Gwe okumanya obumanya nti saawa nina kutuuka ku saawa kumi na bbiri n'okimanya mu mutima gwo. Nga tewali na kikute, tewali na kiki. N'otuuka ku saawa emu n'ekitundu. Mwomutukuvu aba yazedde ebbali n'agamba. Ono n'ekyokkola akimanyi naye asazeewo okukola ki? Nga bw'ayagala. Praise the Lord. So mu sizoni eno tugenda kuba tukaabirira Mukama. Tugenda kuba tufukumula emitima gyaffe. Tugenda kuba twenenya. Waliwo amaanyi agali mu kwatula. Praise the Lord. Eri mu kubikkulula essula ey'okubiri Bayibuli egamba mujjukire wawe mwakola ki? Mwe mwagwa, mwe mwaseerera, mwenenye. Bassebo ne banyaba ekyamazima bwe twekebera. Buli muntu alina we yaseerera. Kati this time tuzzenga ki? Nga kanisa. Omwoyo omutukuvu bw'atuba mu ttooki bw'ati nga footi. Tulina we tukola ki? We tuseererera. Bwe mutaba birowoozo, akamwa kaseerera. Weekanga oyogedde n'ebitalina kukola ki? Wekanga ogeyeza ne masiya. Ngo yogedde bikulu kwani? kumasiya wo we kanti we mulugunya ne Yesu nakolaki nenga Yesu yakolera buli kimu kyaggwa. Praise the Lord. So tukena kubera nechisere cho kwenenya. When it comes to repentance, repentance is the foundation of deliverance. Sometimes we don't need to cast out demons. Go. Once you understand, kastote gere chivicho, no chenenya, emizimu jiduka budusi na jigenda. Praise the Lord. Omuntu omu asobola okubeera mu kwaya eno n'agenda n'ayenda n'ajjamu olubuto kyama nga tewali amukoze eki amulabye n'ayambala bulungi uniform ku Saturday n'ajja n'ayingira ku kituuti n'ayimba kama yebazibu nitugamba oh sister obadde obuze mu wiki bbiri mbadde mulwadde fenna ne tukola ki bambi abadde mu ki naye eggulu ne ligamba bano bonna bonna bayiba musaayi okuva ku bayimbi ne kivaayo ne kijja paka ku kyaki nga buli we tulabika bwe tuti maaso ga Mukama eggulu ligamba abo baayiba omusaayi. Naye bwe tujjanga ekkanisa ne twenenya oyo yakikola bw'aba teyeenenyeza ku lulwe ayinza okufiira mu kibi ki naye ffe ng'ekkanisa kitujjibwako. Praise the Lord. Kyovula Bayibuli egamba nti mu butuukirivu mwe tunayima okukola ki tewasobola kubeera butuukirivu awatali kwenenya awatali kwatula. Praise the Lord. Agambye bwe twatula bwe tukola ki ludem bwe twatula yogera kisome bulire olw'omwenda
1: bwe twatula ebibi byaffe
0: yewa amazima
1: era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu
0: watya nga tetwatudde ye Mukama ajjudde ekisa n'okukola ki n'okusaasira naye atulinze tujje ku nnamulondo ey'okusaasira twatule bwe tusigalayo nga tetwatudde n'ekisa kye tetusobola kukikola ki so atulinze tukole ki tujje okusonyibwa kwe kuli naye kuweebwa abo abategedde ne bajja ne bakola ki agambe bwe twatula obutali butuukirivu bwaffe ye waakisa n'okusonyiwa n'akola ki n'atusonyiwa n'atuggyako obutali buki so wiikendi esaawa esooka tugiwaddeyo mu kusaba okw'okwenenya nga twenenya ku lw'emisingi emifu twenenya ku lw'ebirowoozo twenenya ku ebyo bye tuwulidde mu kkanisa owulidde bingi n'oyogera bingi kati kati saawa ey'okwogera ekoze eki eweddeko kati saawa ya tukitwala kyaffe katugamba Mukama tusaasi. Amen. Amen. Njagala ngendeleko mu kitabo kya Daniel esula ya 9. Nkulage ekyokulabirako ekyo ekisembayo tumalirize. Mwenda tandikirawo.
1: Danieli 9.
0: Mu
1: mwaka ogw'olubereberye ogwa Daliyo omwana wa Akaswero ow'ezzadde ery'Abamedi eyali obwakabaka obw'Abakaludaaya Mumwako ogolu beri beri, mumirembe je, nze Daniel ebitabo nebintegeza omuwendo gw'emyaka. Yeremia nabbi je yajirwako ekigambo kya Mukama okutuukiriza Yerusalemi okuzika. Je myaka ensanvu. Nenteeka amaaso gange eri Mukama Katonda okunoonya nga nsaba era nga neegayirira.
0: Okunoonya nga nkola ki? Kye tuzze okukola wiiki eno. Nga nsaba era nga neegayirira. Aha.
1: Nga nsiiba enjala era nga nyambala
0: ebibukutu. Nga nsiiba. Bameka abataasiibye? Nga nsiiba ki? Ye wiiki eno gye tuzzeemu nga tusaba, nga twegayirira, nga tusiibye enjala. Mm-hmm.
1: Nga nsiiba enjala era nga nyambala ebibukutu n'evvu.
0: Togenda kwesiga vvu, ojja kwesiga bizigo. Tojja wano ng'otusiwukidde. Mm-hmm.
1: Ne nsaba Mukama Katonda wange. Mm. Nenjatula. Nenjogera nti.
0: Soko wulirize. Ne nsaba Mukama Katonda wange. Nenjatula. Kyetubadde twogerako okwatula. Ayogera ati.
1: Nenjogera nti. Mm. Ayi Mukama Katonda omukulu. Mm. Era owentiisa.
0: Mm.
1: Otuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo.
0: Mm.
1: Atuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala.
0: Mm.
1: Ne bakwata amateeka ge.
0: Mm.
1: Twayonoona.
0: Twakola ki? Twayonoona. Atandise. Genda maaso tuwulire.
1: Era twakola eby'obubambaavu n'ebyobubi.
0: Mm.
1: Era twajeema.
0: Mm.
1: Nga tukyama okuleka ebiragiro byo n'emisango gyo. So tetwawulira baddu bo bannabbi abaagambiranga mu linnya lyo bakabaka baffe abalangira baffe ne bajjajjaffe.
0: Soko komawo ojja kuddayo weesomere buuka ogende ku lwabiri ojja kuddayo gisome essuula yonna olw'obudde.
1: Lwabiri. Awo bwe nnali nga njogera.
0: Bwe nnali nga njogera.
1: Era nga nsaba.
0: Era nga nsaba.
1: Era nga njatula okwonoona kwange.
0: Nga njatula okwonoona kwange.
1: N'okwonoona kw'abantu bange Isirayiri.
0: N'okwonoona kw'abantu bange Isirayiri.
1: Era nga ndeeta okwegayirira kwange mu maaso ga Mukama Katonda wange.
0: Iye.
1: Olw'olusozi olutukuvu olwa Katonda wange.
0: Iye.
1: Weewaawo bwe nnali njogera mu kusaba.
0: Iye.
1: Omusajja Gabulyeri gwe nnalaba mu ebyo bye nayolesebwa olubereberye.
0: Mm.
1: N'abuusibwa mangu n'ankomako nga mu kiseera ekya ssaddaaka ey'akawungeezi.
0: Komaawo. Mukama yebazibwe. Ojja kuddayo actually boddayo essuula eno nga tonneebaka ddayo ogisome yonna. Mukama yebazibwe. Osobola okutegeera kye mbadde nkola ki? Njogera kati ojja kuba olireetinga omulembe gwa Danieri naguno omulembe gwaffe. Ye Danieri agenda okwezula ng'ali mu busibe, nga musibe bali Babilooni. Era Danieri ebyamutuukako, akuba ebimu tebaabiwandiika, naye Danieri baamutwala ne bamulaawa. Yali mulaawe. He was castrated. Mukama yebazibwe. Olw'ekibi ky'abaganda be. Isirayiri yali yakola ekibi, bannabbi ne bajja ne balabula ne balabula ne balabula, naye Isirayiri n'akola ki? N'agukuba. Nga naffe wano ekigambo kya Mukama buli kaseera kijja ne kitulabula ne kitulabula ne tubitwala nga byaki. Naye ekiseera bwe kyaggwako kye bayita grace period, obunnabbi bwa Mukama ne butuukirira, ne bajja ne bakuba Isirayiri. Ne yeekaalu eyo gye baali bewaanawaana nayo Sulumaani gye yazimba, ne bagikuba yonna ne bagimenyawo. Ne babatta nnyo nnyo abaafikkawo ne babakwata ng'abaddu ne batwala e Babilooni. Danieri mwe yakola ki? Mwe yagendera. Kiringanga onoolaba Kampala. Eh? Kampala ogiraba? Erimu abantu miliyoni nga nnya ttaano. Kenya nejja neekuba Kampala negisisebbula ne mufikkamu abantu emitwalo ng'ebiri. ne baba twale Nairobi nenga Kampala ebizimbe byonna kuki tinakyo bwe kyali nenga kiki ekyaleeta obuzibu kibi kati Daniel aba abikula bikula ebitabo bwati agwa ku bitabo agwa ku bunnabbi nga baawandika nti ekibi kyammwe kijja kuggwako emyaka 7 nga gikoze eki kiweddeko bwe kiggwako bwe giti mujja kuba baddembe bwagwa ku lunyiriri olwo n'atandika okusaba bwe tubadde tusoma naye okusaba kwe yakola kwali kwatula ebibi bye n'ebyabaganda be n'ebya Isirayiri. Amen. Amen. So, ye sala gye tugenda okubanga tukolaki? Tusaba mufeze n'esookanga. Gena kuba yakwenenya. Daniel n'ayimirira ng'ogu. N'ataasa ekibuga. N'ataasa ensi. Era olabye mu ssuula ey'abiri, akanyiri akabiri, malayika wa Mukama n'ajja. Kitegeeza Mukama yawulira okukola ki? Ne bamusindikira Gabudyeri muki mulamba. Mukama yebazibwe, ndi wano okuzzaamu amaanyi. Friday bwe tunaatuukira, Mukama agenda kusindika bamalayika baweereze obubaka obw'okusumululwa eri Foundation of Truth, eri obulamu bwo, eri ennyumba yo. Kabirira Mukama. So musawe yokwenenya tokoma ku kibi kya kanisa, naawe misingi gy'obimanyi. Abamu wagenda okulokoka ng'olina ba X nga 7. Sometimes bamanyi n'okukubira essimu n'omagalala mu katono bwoti baga mpozi ndi mulokole. Egyo gyonna emisingi gyakola ki? Kwenenya kae Mukama tusaasi. Ekibi kyokka kye kisobola okusiba ekkanisa n'ebeera mu kifo kimu nga yeetoloolerawo bweti. Nga mulowooza muli b'amaanyi naye ng'ekibi kikoze eki. Kisobola kuba kibi kyesi kya lugambo bwe kiti. Ne kibateeka mu saakozi nga mwetoloolerawo bwe mutyo. Nkooye ebiseera nga tuli mu kutendereza abantu ne batuula n'otulo ne beebaka. Kiregeeza waliwo omigugu abantu obuzito bukolaki. Nkoye ebiseera omulalu ajja atya wano n'afuluma nga mulalu. Tolaba nti waliwo ekikyamu. Ale nga tugamba fe Foundation of Truth. Truth. Ebiro ebyo mbikoyi twagala tulabe ku kitiibwa kya Mukama ekya ddala. So ye wiiki eno gye tukolaki gye tulimu. Nkoye ebiseera agenti ajja atya n'atubeeramu nga tetumumanyi, mwaka mulamba nga tetumutegedde, n'atukolera ne pati nagamwe namba isi pati naffe ne tugenda n'atugabula ekijjulo ne tulya ne tuddayo ne tunyogoga ne twebaka. Nagamba mbeba kati mbakutte bonna. Twagala tuyite Mukama, ekitiibwa kya Mukama kibeere ku mulyango guli. Ng'alingiza buli nagamba wano tewasoboka kanve wano. Haleluya! Haleluya! So tugenda kabira Mukama ye wiiki eno gwe musingi guno. Feza esooka tugenda kuba twenenya, tosabira kirala kwenenya. Then feza eyokubiri omusumba ajja kubanga atulungamya mu feza eddako, biki bye tulina okusabira mayumba gaffe biki. Naye tugenda kusooka na musingi gwakola ki. N'emisana bw'obeera eyo ng'osaba wenenye ku lw'amaka go, ku lw'abaana bo, ku lwa buli kimu. Emisingi egy'emifu tosobola jimenya bumenya jimenya menya misinge bifo menya bifo omwoyo gwa poligami genda genda wenenya wenenya noga mukama tusasi haleluya. Tewafe tuli kumi na babiri. Bamama baali batano. Nelu mzei wange yangamba mutabani. Besabala. Sija bagamba. Na ye nkukutia mutabani. Nangamba ulo mazo kutegira mazima lokosa. Nangamba mutabani. Togatango mkazo mulala kumuchara. Koli chikola. Oja kubo kudemutoi. Ate ya ngoma. Chone nchiga. Nechiteka wano kumutima. Ila mama umula. Nangamba nze chimbo nyabo nya. Echo. Katije misinje mifute. Bamenya bimenya. Kumenya. Oina kwene nya. Kwenenya kwe kumenya. Buli wenenya osasirwa. Ensiomo ye kuobu yinza. Kati buli wosasirwa. Bwoyatula nti jimenyeke jiba jikola ki. Kubanga toliko musango. Munzikirize tukome wano. Bila mwe mtukuvu engalo ez'amaanyi.

0: There is joy.
1: Ndabye olubuto olusumululwa olubadde lw'eggala nga lwakwata naye nga ndaba amaanyi ga Katonda agatomera omuntu olwo kibadde kyalalira mu kkubo lyo Mukama akiggyawo. Waliwo endwadde badde yagaana muggwe naye Omwoyo Mutukuvu n'amaanyi ga Katonda rekosa dabadabadaba zebeka pakasabadabadabadaba rekosikata olw'endagaano y'omusaayi gwa Yesu n'omubiri gwa Kristo nangira na buli kibadde kikyalimidde mu kkubo ly'okuvaayo nangira buli kikoligo nangira buli kikolimo nangira buli kibadde kyakwata buli kibadde kyakulemesa buli kirwadde kibadde kyakusiba mu linnya lya Yesu nkirangira okuvaawo mu linnya lya Mukama nangirira omuliro okuva mu ggulu okwokyambula mugu nangirira ekitiibwa kya Mukama ku kanisa nangirira amafuta n'olujja oluggule gy'oli omuliro gwa Kristo kuva mu ggulu omukono gwa Katonda gukukyalira gukomako entisa ya Mukama n'ekitiibwa kya Mukama nangirira amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu ngalangira mu kibiina ngalangira mu kibiina ngalangirira ku bulamu bwo ngalangirira mu mutima gwo nangirira ekkubo eryali ly'eggala okusumulukuka nangirira obulungi n'ekisa kya Katonda nangirira amaanyi kopurasiketerebirebi gulawo omutima gwo buli sekino omwanya toziyiza toziyiza waliwo endagaano empya Mukama gyakola naawe waliwo okusitulibwa okupya waliwo essuula empya egulwa gy'oli waliwo amaziga agakalira agafaawo ndaba ekiwere kisimula amaaso g'omukyala ndaba ekiwero rekosa katalabalaba nga kutwala amaziga lepeketerebeku prosikatala

yajjula omwoyo mutukuvu n'amaanyi n'akola atya? Atambula ng'akola bulungi. Kati gwe oli mukimu onyirirwa kuti bwe mumalanga okulya n'okunywa ne mukkuta munaatenderezanga Mukama akolewa ali mu ggulu. Kyawandiikibwa. Haleluya. Ate nga kikulu, ate nga kirungi. Ono amugamba siri kuleka. Nga bwe nali ne Musa, nawe nakola ki? Nabeeranga naawe. Lwaki wali? Eggulu lyabo, ebisuubizo bya Katonda byaba basigalawo. Kino kankiddemu nga mmaliriza nti tosobola kugamba nti Yesu akomawo kuntwala mu ggulu nga toliiwo, wadde wamwatula. Wadde wakola ki? Okkiriza Yesu okulokoka ye, ne kasitovaawo n'otasigalawo. Bw'akomawo takusangawo. Kano yatonda Adamu, yatonda Kaawa. Bwe yali abanoonya mu kifo baali bakyasigaddewo, baamala kuno ne bakivaamu. Gwe bw'ovaawo bw'ajja takusangawo. Omala kudda n'alyoka akola ki? Era agamba bwe mulidde nange ndikola ki? Ndibazza. When you return, I will bring you back. Hallelujah. So abo olw'omukaaga mugabagamba, be strong, beera n'amaanyi. Era kola ki? Olw'omusanvu era ddamu, beera w'amaanyi. Sigenda kubuulira wano kubanga waliwo obubaka ate bulala. Olw'omunaana nabuulirawo dda. Naye amugamba nti naye ekitabo kino ekyaki? Kino. Ekitabo kino ekyaki? Bameka nga oyagala kusigala mu kifo kiri? Kino ekitabo. Kino ekitabo. Kino eky'amateeka. Tekikuvangako. Tokivangamu emisana n'ekiro. Amugamba kikuumenga ku ki? Ku mimwa gyo. Kikuumirenga wa? Ate Kristo agamba ekijjula omutima akamwa kigakola ki? Let this word, the words of this word, be on your lips. Kitegeeza, juza. Obeere ne overflow. That even when you are to speak. Speak. Speak it. Chogere. Abantu ababeera mu kifo Katonda wabasuubira. Bogera. Chibogera chabwa Katonda. Hallelujah. Echibavamu.

mercy. Tukoma omu kamu kutandi kanawe. Tuba detu wa wama. Ngatwe kulembira, ngatungo bila biafi. Tetugambu wako. Netu kumi unga abana bumasu. Tumenyeka masu kusa. Tukoma omu kubigire biyo. Tukoma omu masu kumuka. Tulunga mitu ya. Kweta agasi mtetu sobora. Tetu sobora Yesu. Tetu sobora Yesu. Ngatumuliza sesyo neno imuse mikono jomu baba. Ngakabone na kukwe wayo. Nebi gambo binomu.